George somani rangka patsa sungat tani ki trangko bak nasugin. Primary school ba jo deli nko watska pa hindi ko borangko, jol jol English ko borangko ba skuminit punga ok nasugin. Skuminit itskungo, Western music program na dongaman sumayo da aprungo na sima, Michael learns to rock aro the best of breed. Ya dorang ni rangka pa English ki trangko nasugin. School ko lachio deli nko watska ka pa vivid barati programo aaj ke funka ko nasugin, Jol jol tskung baju hindi ko borang aro tskung minit punga o English ko borang ko ba kinasugin. Tskung baju ni minit tskungo, Alphonse Sangma aro Havindra Sangma ni rangkapa sa sungat tali gitrang ko kinasugin. Tskung ko na chiyo ba na simang dilin ko wat skaga pa vivid barati program ko. Jol jol chisa baju hindi ko borang aro chisa minit punga o English ko borang ko kinasugin. Chisa minit tskungo, Pedi Sangma aro Jenkins momani rangkapa sa sungat tali gitrang ko kinasugin. Chisa kolatio mitigrang ni programo skanga pa o na simang ang ni kapta yo program ko kna suan maksana sumsak suan ichi it's sabisyo ni ko chelchak na amma ya kata bichong ko rai Dr. Janula ke marak ni agantala to na ni ko kna sugen jol jol Juliana marak aro Fresida momani rangkapa sa sungat tali gitrang ko ba kna sugen Chigini Banchu Hindi Koboran Kok Nasugen, Jekonsunga Delin Kawatakin, Chigini Minit Tskungo, Disaster Management Programo, Cyclone, Baba Manduri, Yanigaman Agantalaton Anikok Naswan Maksana, Bremi Buthan, Samani Rangapatsa Sungatangi Drankobak Nasugen, Chigini Kawatuni Gani Bajiona, Delin Kawatskangapa, Vivid Barati Program Kok Nasugen, Jiana Simang, Chigini Kawatio, Ezamiske Bahane, VBSK Tarane, Chigini sut bunga bunga o jharoka, sa baju hit super hit, sa kolachio mancha hegit kok nasugen, jol jol gani baju English ko borang aro gani chi bunga o Hindi ko borang kok nasugen, play na simang gani kolachio ni atam ni gatam baju na vivid barati program ko, jol jol gatam baju ni gatam minit bunga o ni Hindi ko borang ko, bon kami, gatam minit bunga o ni gatam minit itskunga na English ko borang kok nasunaman gin. Yerangan daos kangapa transmiss ni deng talang tang program rang. Bun kami dah dalam tempat ni kita transmis ni program rangku buat wiat swinga. Atam ni program ku buat singa pang nak baca ngerawang kata atam ni bunga minit sepunga doko ni baca ngat tayi. Jol jol dok minit bunga aku ku buat ku silong ni ku batat kien. Dok si bunga o. Sandro mara karoni doli nak buat nak stroke yang macelani kita rangku kena sugen. Wanis ni doko macio. Kremin Marak Benedict Sangma aro Cheryl Sangma ni rangkapat sa sungat tali ki trangko kna sugin. Walis ni Bajio dung tanang jang hindi film ni ki trangko kna suska agin. Sni ko wachio delin ko watska agpa vivid barati program ko jol jol chat Bajio hindi ko borang aro chat minit bungao English ko borang ko kna sugin. Chat minit tskungo Western music program na dungaman sumoyo dal walo na simang Brian Barrett aro Boys on yamang ni rangkapat English ki trangko kna sugin. Chat kolachio sports scan program on skagin jekon singa delin ko wadat gin. Apsan stays na niko nasimang chat supri bunga o Hindi ko borang, sku baju English ko borang, sku chi bunga o spotlight program, sku kolachio vivid barati, tskung baju Hindi ko bor, tskung minit bunga o English ko borang ko bon kami tskung baju ni minit tskung wani, tskung kolachio na vivid barati program ko kena sunaman gin. Yagangan da skang pa arugan nika pa transmiss na, ya stays na niko kena sugan nika pa dangtanang program rang. Yon Akashwani Tira. Yon Akashwani Tira, sumayon na prong ni minit chibunga batangaha. Agar at naman kita, yon sumayon na simang ausent mga karo ni Dok ni nukuban na kastroker matela ni Gitrang ko prong ni Dok kolatsyo na kinaso naman gin. Gitrang ng inga, wan ang ni Janggina, agan trakbo, nang ni sarang na aro jisuni ramako, riani.

Nasimang ar sent marakaro ni doli no kabay iso na kasrok bay rungmatila pa gitrang ko knaswa ha. Aro ye gitrang bakso rungmatila ni gitrang ko watani na dalaman sumay ba dao prong de ya non bo na ha. Yon akash fani chira sumay dao prong ni do kolachiyo nga ha. Aro ye sumay na simang coach composite program ko prong ni sni baju na knas ka agin. Jol jol sni baju ni sni minit po na delin kawat skang pa hindi ko borang. Aro sni minit po ha o ni sni minit it's kung ano English ko barang ko bak na sunaman gin.

Daw hamraj filmnya git kawat at skainga. Wan sonuni gam ara jasbinda narulani rungapagit. Git nga life ban jayegi.

Ian Agashwani tira. Nasimang delian ko watskang pa Hindi aro English ko borong ko kna swaha. Jol jol Shilongani ko watskang pa sagro salaram adjok ni English ko borong ko ba kna sunaman na ha. Sumoyo prungi chiat minit sotbriyo ahar yu sumoyo nasimang. Trungan jik narong bangang tat au trungo ba trung nam tira program ko kna sunaman gen.

Nasimang George sang mani ranga pa sa sungot tali ki trangko kna suwa ha. Dada sanin sa mana prungni sku nga haon deli nga watska pa hindi ko borangko. Jol jol sku minit po nga o English ko borangko ba kna suna man gin. Yan Akashvani Chira.

0: kang warning ban prakata ni ko ma sun biap banuk thangko wati na jokpa biap rangona khatte chakani un mai ko dakna na bangun diri yang abachina han radio rangko khnatumbu All India Radio sal bangni mukrakata ni rangko undunga mukrakata ni rangko khnatmi dingbu mukrakata ni rangko monitor ka ai dungani chi emergency na na dakchakani ungen gepun yang na ba ni viatani ko viatskabu Nangai nang jai bel belani yang ko gelbu, aru barang ko jangat nabi. Ia chi kenja ko kani yang ko cokat ken. Sokari ni onggepa kubur ko beberabu. Jen salo nak ni donggepa jol na balmunduri na mukrakata ni ko na bamang suaha na ha ka rumbiwal kam ko kai doai bu, tendi ba radio mukrakata ni ko na sumsak bu. Kanta kubrik brina kengende mukrake alert ngi dungbu, maina kengini re kanta kubrik brina dungkua. Nam dungkupa jolo balmin durina mukrakata ni ko makna ngode, chi sambau dungkupa ongkupa biap rangoni, aru chi rekam rangoni, chi le jitangbu. Noku chi bani makna ngaskang chugupa biap rangona sing dengam kate cakbu, nakuni nok aha chuau rekam ngode, nok ni naljokupa bakuna riangi dungbu. Andiba umoni ba kenani dumodi ba nukku wakti katkana agana ko matnudi taarakin wakti katangbo. Glass ni kilkirangko bochi dat kapu ba shatterang chi tikbo. Aphani dugarangko blakpa rakpa borang chi tikbo. Nako boli botrang dungjao de lekha strip rango glass rango thapbo jirako de glass bee thang chi chajawa. Sokna nangijangpa chaani rango agachai dungbo. Pendap kepada doncakan yang ringani cirang tu agak cair dengbo. Nukku waktu katna nangau udi, gamcat kepada busturang ku kosak bat kepada gadang ni kuturio dengbo. Jeda kudi, chi banani chi nusuk awu ni ku kumiatin. Nangni hurricane lantern, torch, aru gepun emergency light rang ku, kam ka ama kaja ni nami thari ni dengbo. Tarak kepada balwarangu manpak na kragpa. Chungpa aru kuli dongga busturang ko kuturio namit pedongo. Balwa chipa kongija uni opposite biakposa kelki aru duga ko una managta taribo. Ramram chalaman gija gpa bisarang aru zadel gemenrangi chani rangko ba tari dongo. Balmunduri bijang chi nakni no kosak ta directly di pakangau ngode. Uni jamano atha kuntana gta balwa aru mukha kumihin ba dontongin. Wasumoyo nukuni ukatna be, maina uni jaman tapan opposite direction cipakni tharakpa balwa balpak paskagen. Nakni bijoli ni main switch rangko switch off kabu, mana dupet antangko kamu ngirakibu. Nukko wati katna geetani ko maknun, antangna ar nakni nuktangna adita sarangna cuungna geta nang cungut kepa buscu rangko pekai dunbu. Yano samrang bisarangna Bakcakrangna arba ugamanyangna nanggepa saani rangko ba mancapa. Nakni jolo ba area una tharigamin ba dunggamin shelter una riangbo. Tharigamin shelter ko nirokpa mandini geetani rangko jarakbo. Watna aganjaskal na shelter on dungbo. Balmunduri badia haun shelter ko watte riangna aganjaskal shelter on dungkwaibo. Sa rokrangoni naljokna gita biji rangko tarakin shibo. Lamp post rangoni dengoning gepa wire rangna sumsakbo ba gilebo. Gari sana nangau udi sumsakti salbo. Nakni nok wibul awni ko manpak bagba jabar rangko tarakin nuntarakbo. Noksan wani ko kakkepe kragpa authority na report onbo.
1: Nak simang. Balmunduri ni gemen aganani rangko kenang ha, dal sumarang dongkwengani gemen, berme butan sang mani git rangko watang skagen, git rangawak nginga, watangon nak niak sako, ar neklo nginga anga nangko.

suha sa tinir ga pa, gito nga dul na jana, git ko na simang nakamatangi nga yan, sahi dande galapande film ni gito nga.